0: That's the faith that which was once delivered unto the saints. May gabi may pagpaminaw ninyo mga higala kay Igsunan nga nagpaminaw nagsunod sa tanga programa. Welcome to our program What the Bible Says. This brother Jairo.
1: Jesus said upon this rock I will build my church.
0: 1.5 hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi may pagpaminaw ninyo higala kay Igsunan nga nagpaminaw nagsunod sa tanga programa.
1: He promised to know it.
0: Welcome sa tanga program.
1: He spread the gospel all throughout the earth.
0: Pagtimbaya alang sa mga nagpaminaw, nahon na to pag-greet mga listeners sa lagyo nga rapit, habog nga rapit aton abdan sa pagsibya sa kahanginan. Sa western side Negros, mga listeners diri sa Visayas area atong nahon. Mga habog nga rapit atong abdan sa pagsibya diha. Labi na diha sa kanlaon, happy listening. As always na mga listeners nato diha regular. To some other area that's Negros, bisan pa man to south side area that's Dumaguete City. Loud and clear that's 169. May gabi may pagpaminaw niya.

nakalusot ta sa itong pagsibya sa kahanginan sa Negros. That's because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear terrace 169. And even sa mga bukid nga bahin sa Cebu City, abot tayo mga repeat ha, sa pagsibya sa 169, tayo mga areas na mga nagpaminaw da. Pilisin niya. Pa South Sandina, naabta na to da sa Talisay, Karkar, Naga, San Fernando, natay mga naghatag feedback sa ilang pagpaminaw diha, may gabi ni Rantanan, Argao, Galkoy, mga atbang adapit diha sa Oslo, Busu, Dalaget, happy listening, so far south diha sa Santander, may gabi ni Rantanan. Northern side sa Mindanao, Misamis, Subo, Quiron area, abot sa dihatang mga dapita, mga habong adapit diha sa Mindanao, happy listening. Eastern side sa Visayas, Samar, Leyte, and to our neighboring islands, Camiguin, si Kihor, balik sa Kugpamilakan. May gabi may pagpaminaw niyo rin tanan. Because then again, we are broadcasting here live in the island of Panglao in the municipality of Dawis. Pilisin yung mga listeners outside sa probinsya sa Bohol. And of course, mga listeners nato dito sa hinigog mga probinsya sa Bohol. Lagyo gihapon na itong unahon. Abutari ha, Pilar. Sierra Bulyones, Carmen, Danao, Sagbayan. Sindrong kalungsuran na ato nabdan sa pagsibya sa kahanginan. May gabi may pagpaminaw ninyo dihang tanan. Labi na good southern side municipalities, loud and clear ta sa mga, especially sa mga listeners diya, syudad sa Tagbilaran, mga sa kanga distrito, barangay ng Paminaw, may gabi may pagpaminaw niyo rang tanan. And to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City, happy listening. Also sa mga silingan nato diri, naman tanang CBL Live sa compounds of Bible Baptist Church, Zone 1, Tutulan, Dawis. Mga surrounding areas diri sa Purukuno, Tutulan, mayang pagpaminaw. Mga silingan na itong barangay diri sa Dawis. Diha sa poblasyon, Mayakabak, Mariveles, Tinago, Dao, Dawis. Biking o Katarman, diha sa Isidro. Diri nga sides sa Sungkulan, Tabalong, Bingag. And some of mga areas diha sa lungsod sa Panglao nga nagpaminaw. Para niyo, kamo mga rin sa mga radio na katunin dito sa 106.9 FM, there's the Anchor Radio. Your best choice of sound Christian music. Welcome to our program, What the Bible Says. And then of course, mga listeners, kamo mga rin sa mga radio, we can also be heard via our official website. Okay, makapaminaw sa mo diha. So, kung dili na kaayo maabdan or na magustong papaminawan nga di na maabdan sa pagsibiya sa kahanginan, we are available 24/7 streaming online, all right? That's via our official website, that's baptistbohol.org. All right? So bisan asan dapit sa kalibutan, as long as nala internet connection, makapaminaw mo sa Anchor 106.9. All right? And in fact, we have mga listeners, regular listeners that are diha sa atong website, always nakatambay na sila. Okay, local and international listeners. So to you there in our website listening, good morning, good noon, and good evening. Here it's 26 minutes after 7 o'clock in the evening. September 10, 2026, Thursday. Alright, so happy listening ninyo tanan diha sa itong website. And as always, you can download freely our available lesson materials. That's good for handling Bible studies. For new believers or newly baptized believers, kana siya nga lesson series diha sa itong website, Your New Life in Christ, mga basic na and fundamentals of faith and practice nga kinahanglan itudlo to the next generations of believers. Okay? That's always available, downloadable for free. And of course, itong mga social media accounts, libre na diri sa Facebook pages. Our official Facebook page diri sa 106.9, that's Anchor Radio 106.10 FM. Okay? Yes, Anchor Radio 106.10 FM. Hit the like button or follow button para updated ka sa matag announcement and all of our mga programs dito nga na ay Facebook Live. And in encouraging everybody as well to please like our Facebook page. There is a Bible Baptist Church, Zone 1, Tutulan, Dawis. That's kana siya nga Facebook page, Bible Baptist Bohol. O, diha tanan kipang butang matag live services dito sa Bible Baptist Church. Gikan na siya, pinakaunang adlaw sa simana. That's morning till evening ng mga services, mga live services na siya. And then, midweek service, that's Wednesdays, alas 6 sa hapon magsugod. And every last Friday of the month, that's our general Friday prayer meeting, there is a Bible Baptist Church. Okay? That's our schedule here all throughout
the week. Alright? And of course, some of the updates sa matag ministries nga gitugot sa Ginoo under this church na natanan diha gipang butang. And speaking of mga matag ministries, okay? Kuna sad mong dasigon nga or mamalihog ba? To also like our newest Facebook page, kana siyang On Point Media. Alright? That's designed specifically for preaching the gospel. Okay? Kana siyang newly launched nga ministry that is a Bible Baptist Church. And some other nga mga ministries nga gipang tugot sa Ginoo. So, just be updated diha. Para sa mga Kristohanon, Churches of Light, Faith and Order, maka-appeal mo sa mga pag-ampo sa matag ministries and ministers diri sa Bible Baptist Church. And in return, you can send us a message through that mga Facebook pages para inampuay ta. Alright? And yes, mga kuana siya. And then also, if you want to text us, there is Anchor 1069. Save these numbers. This is our official text line, 0929-571-3692. Send us your message, greetings, feedback, concerns, yung pagpaminaw, sa manugpaminaw. Bisan asa nga programa, hatik sila na siya number, especially during a program, so What the Bible Says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify sa itong discussion, or if you have something to ask outside sa itong discussion, taga na ito nagkigin sa itong paghisgot, diri ato ang programa. Okay? So, nana diha, always available nga text line. Greetings ang songs request. Yes, mugrant ko mga songs request. As long as available tayo sa itong playlist, ipang play na ko natan yung ipang request. As long as available lang gita. Okay? Ipang play na ko tanan right after our program. So, pabuta lang na siya. Good, godly sound Christian music. Alright? And then, greetings. Mention kin siya yung mga kakaubanan diha. So, manong paminaw, kaya itong i-greet diri on air and on line. Alright, so once again, maayong gabi. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ninyo datanan, mga higala kaigsunan nga nagpaminaw, nagsunod, nagtanaw sa programa as we continue our series of studies. Again, we are in our subject, nga taod-taod nagyudta, naghisgot ani. The Doctrine of God or theology ni siya nga subject, theology proper ni siya nga subject. Not the whole study of theology, but ang subject nga theology, theology proper ba? Yan, naghisgot ng tagpipila ka mga topic ani, nakahuman na ta, ubay-ubay na ginumputag na human ani, kay taod-taod nagutanan yung naghisgot. Okay? Nya natakaroon, naghisgot, proper discussion na to regarding sa attribute sa Ginoo. So, mga natani. So, before tamo proceed ha, sa atong matag discussion every now and then sa atong program, our nightly program, there is What the Bible Says. Hoping every time, nga nata diri, kamo mga na sa Radyo Nagpaminaw, na sa website, na sa Facebook, nag mga nagtanaw, ready to always, kay katon man tani. Okay, with our King James Bible, notes, ballpen, sa ato ang pag padayog katon in this series of studies, mahitungod sa Ginoo. O niya, critical kayo ni nga subject kay maumang guni mag-determine unsay ato ang perception sa Dios nga nagmugna aning tanan. Kay kung wa ka, di ka kaila o wa ka kaila sa Ginoo, makaingon gyud ka nga mali na basig madawat ra ka atubangan sa Ginoo. Kung wa ka una sa tanan nakaila sa Ginoo, o of course, kung wa po kakaila si mong kagalingon, unsa ka atubangan sa Ginoo, unsa atong standing atubangan sa Ginoo. Kato ang pagkatao ba? Okay? Kung makakaibawa ng mga butanga, manong magama-gama na lang na tao. Pero kung makahibalo ka, kaila ka kinsa ang Diyos, giunsa niya pagpaila sa iyang kagalingon, pinaagi diya sa iyang pulong, makaingon yung kag... What is man? Mamanig yung David, even King David. Ingon siya, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him?
Warm ra gud ang pananaw ni David sa kagalingan ni Tandi sa Ginoo. And even in our best state, may giingon diha sa Psalm, in our best state ang sa tao, sa atong pag sa atong pinaka best nga state, we are altogether vanity. Wa ta tubangan sa Ginoo. Kung kaila lang kita tinud-anay sa Ginoo. So mo na itong giya naman na maghisgot. Pipila na itong mga nahisgotan. Again, proper discussion na ito, mahitungod sa attribute sa Ginoo. Ato ang gi-classify na duha ka attributes, that's communicable o incommunicable. Ang communicable nga klase ng attribute is this mga attributes sa Ginoo nga i-impart sa mga tao. Just like love, just like mercy, and some other else. And then the incommunicable attributes is that the attributes, mao na siya nga attributes nga exclusively ang Ginoo ra gyud maka-exercise ana. Okay? Just like infinity. All right? Just like immutability. O, kana. Ginoo ra man. Okay? So, pipila na itong mga nahisgutan na niya. Hoping, again, natas sa matag notes na ito, Bible, bullpen, katuntaan ni Tanan. And currently, we are discussing tungod sa gugma sa Ginoo or the love of God. Okay? So, mga niya itong gisgutan ha. Nya, nasugda naman na ito ni Dis naging semana. Ito niyong naman gihapon karon sa mga sunod nga gabi nga nata dirista nga program. Alright, so as we continue, nahuman na taani, nakahisgot, we've given introduction ani nga topic, the love of God, and then nakahatag na sad ta sa mga characteristics with those four characteristics nga to ang gisgutan, upat ka karakteristik sa gugma sa Ginoo. Okay? Nya, just a quick review para makaproceed ta sa tanga discussion for tonight. Una, nakaisguta, unang karakteristik sa gugma sa Ginoo is eternal. Okay? Nihatagtag mga verses, ana. Isa atong gihatag, ana, kanang diha sa Jeremiah chapter 31, verse number 3. Alright? Kanang pagkaingon diha nga, I have loved thee with an everlasting love. That's the kind of love nga gi-exercise sa Ginoo nga boundless, dili bound sa time. That even before time, naana nigigsis ang gugma sa Ginoo. Alright? So that's the first characteristic sa gugma sa Ginoo. The second one is, of course, ang gugma sa Ginoo is immutable.